salah sureng angka si kape beri asara pulona si di FM era riboning kemoba tu elona idi na mancadia idi pak goncina jaga alena upujie lenya cin.